0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
1: Ang tropang Uber Kwela!

0: Iba?
1: Yes?
0: Ako si Yodimon. Tintaranta ka. Kauna na ining aranghita. Binakal ko pa ini Haling Budyaw.
2: Hmm? Punduhi daw ako? Baho ka man Yodimon?
0: Aw, paano ka magka nakataram, iba?
2: Paano kung Yodimon ka, dapat ang bitbit mo mansanas. Baho aranghita. Chief!
0: Aw, iba. Maski kaming mga Yodimon, apektado na magkang krisis.
2: Hina.
3: Chief! M.O.R. Good life!
4: There's definitely more!
5: Definitely more!
4: Sa umaga!

0: boha ko na na. Tuod ba nga hayo eskwelahan, nahatagin respeto ha imo pag naagi ka?
1: Aba, siyempre, tatay.
0: Astig ah! Ano man ang iraginyaya kan?
1: Mabuhay ang mahal na rin.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Man na, oy.
2: Ah, busugagi na ako, oy.
0: Ang putot na kamumho pang aga.
2: Kalami. Oh, Mang Kanor, hanggang loose pad na maka na sa kagutom. Rawa ko, butod na kagong tiyan. Buwak ang likod sa kabusog. Kalami.
0: Tisatot, asa man ka ni kaon gawa makikwarta?
2: Starty lang na, Mang Kanor. Kita ka ng lamay di ha. At ito lang dito, hilak-hilak, ina, close kayo mo sa minatay.
0: Oh, ba?
2: Oh, lakaw na yun, kaya para mabusog po ka.
0: Okay, tot, salamat. Kanara mo na isulti. Dali na kayo na.
3: Anong ibiyaan ko, Demo? Wala lang ka manangis ako ang umiyaan na di ka. Mura ka nung saraman taong tanag ko yung...
4: Ah, bay. Ikunsa man mo nang namatay?
3: Kabalog ka close kay Miyadi. Naglulog pa mang gani, Miyadi. Sa sobra na mo ka close.
4: Unsa? Nagdulog pa mo, ana?
3: Oo, oh, luhagan pa mang gani kay ni matulog. Anong ibiyaan ko, Demo? Makakao na dyan ko ron. Gutom na magugayo. Uhilak pa dyan ko para pakanoon ako.
4: Close day, ha?
3: Close lang, Ibe. Kusog pa magaling kayo ni Mananday.
4: Gitanda yan, Pajog ka? Kapalabakang asawa na ko na!
3: Ah, oh, ma, padamay.
4: Dulog na ka
3: rin. Ayaw, bago kayo na.
4: Ipansak na.
3: Ayaw.
4: Tupan mo.
3: Pag-usak ko na rin. Pag-usak ko.
5: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
6: Sa wakas, may na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote naging ko, pre.
7: Ah, amugali, na-promote ka na. Tino na trabaho mo, subong?
6: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
8: Abaw! Puwerte!
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang. Gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa puro kanyog ko.
1: Ay, Manay Bear, naghahanap man sa natabi kay signal.
0: Aw.
2: Pagkalihis nin 5 minuto.
1: Manay Bear, papusugo ng signal duman sa puro-puro kanyog mo.
0: Aw, Ingoy. An paguna ko, signal lang hanap mo. Aw, nakatamay doon ay dala kang duwang buhok na nyog.
1: Aw, iyon naman tabi ni Manay Bear, so panload ko.
0: Lansyan! Nautakan mo naman ako, Ingoy. Nautakan mo naman ako, Ingoy.
3: M.O.R. For life!

0: dong. Kapila tagagingnan dong ba nga mag-life jacket naging kadong? Ha? Ano man? Kay malumos yung kasakong gugma ba?
1: Ana!

0: Duk, main handphone.
1: Oh, main handphone ka na, ron sa may ato.
0: Doon na lagi kang problema, Duk.
1: O sa may problema ni mo?
0: Kada magbasa kong newspaper, Duk, di na magkaklaro sa litra. Mungit-git man ang akong pananaw.
1: Asa mo ni kagabasa ng newspaper ka, Nor?
0: Sa sinihan, Duk.
1: Ang dama!

0: kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Uy, Mang Kanor! Giyang-giyang malagi ka!
3: Ah, lagi? Natunok kong lansang, oy!
2: Sakita na, oy!
3: Usay sakit? Wala, oy! Ako masakitan, Mang Kanor is my name, hindi mo batang sakit!
2: Na, makatitanus, Romana!
3: Wala lagi sakit! May magpareha ko ni mong talawa na sa manay ka.
2: Kalintura lagi ko. Muna nung pag-check up ko dire.
3: Oh, talawa? Ikaw yung kalintura lang gani ka? Pa-check up ka na yun? Mas grabe niyang ako akin natunok yun ng lansang.
2: Unya, di ka mahadlok ka naman kanurog. Maunsa ka.
3: Unsa mahadlok mo ba? Di bago na ikong kahadlok ka isog na ko.
1: Next, Mang Kanor. Dito ko tayo, sir.
3: Ay, tama-tama kaya ko na. Uy, kahubag sa nurse. Huwag kayong agtang para mag-flower horn.
1: Ano sa pagyod? Oh, sige sir, higda na, pwesto na. Di pa ka mahadlok check upon, sir?
3: Ano mahadlok ko kong kaisog na ko?
1: Oh, time pa. Ayaw sa gihok, Mang Kanor, ha? Oh, ania na ang syringe, oh.
3: Kanako sa dagom.
1: Oh, ayaw nagluwag, ha? Ayaw nagluwag. Kaya ako na nang i-inject ng anti-tetanus.
3: Ayaw, kanako sa dagom.
1: Oh, ayaw na, ayaw na.
3: Kanako sa injection. Di na ko na kaya. Magpakuyap-kuyap ko. Ania.
1: Hala! Nakuyapan si Mang Kanor!
3: Epektibo yun ang akong acting. Napakuyap-kuyap. Di na ko ma-injeksyonan.
1: Ay, salamat. Nakuyapan na si Mang Kanor. Di na ko malis nag-inject, ani.

tumas, suaki da ipakigatas, puro ka sana rabas. M-O-R. Fermina.

0: kabalo ka pre. Bob debi nasgid kuya mo. My wife is an angel.
1: Mayo kaya pre? Ako ya, pre. Di malas?
0: Nga na nambal mo nga di malas ka, how?
1: Di kay buhi pasawa ko.
2: Abaw! Puwerte!

0: Kamuling!
1: Day! Day, tabi magkiruling.
2: Sunod na banggi.
1: Kamuling! Ata na nga ning hindi pwede magkiruling. Pag buminali ka mo didip, isarabit ko ka mo sa Christmas tree.
2: Asin sarupang banggi.
1: Kamuling! Makulitong ka mo bata, day akong sinsilyo. Abir daw, sige. Kiruling na ka mo.
3: Jingle bell, jingle

0: Si Mangkano!
1: Tumubiraga! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kani mga batanong sa panahong karo? Dile doon kay gubot. Magsige na lang, Ryan.
3: Uy, tiguang! Tabis-tabis mo nga! Astig ka! Chuy ka
4: nilang!
2: Tiguang! Galaw-gaw ni mga bataan. Nagtuo siguro. Di ko musukol ng Ryan. Was sila kabaluga. Astig ko sa una sa kapanahonan ako. Ryan, tayo gusto. Ibton ko ning madrika kao dili bunala sa mo! Ito mo di ko musokol! Bunala sa mo ni madrika kao! Balik mo! Mga talawan! Abi kong isog mo! Balik mo! Mga talawan man din yung mga bataan eh! Pasong isog!
5: Hoy! Hoy, tigwa! Ikaw na nag-leader-leader sa riot niya, ha?
2: Ah, pandamay. Ay, pulis. Ah, oh, siya nag-leader-leader sa riot, sir. Mag-uragay kung niagi na rin, pasanginlan man tadayon. Damay man tayong civilian.
5: Oh, dili. Ikaw to nakita na ako. Ikaw to nag-uppercut sa batanon.
2: Ah, katunggi-inganin ako, sir. Eh? Katunggi-walang pagpinga-ingunari, ha?
5: Kada.
2: Katunggi-inganin, pinandunito-dunay rin. Bawa na.
5: Ikaw yun to.
2: Katong nagbunalog, madrika kao, sama ni.
5: Ikaw yun to.
2: Katong kauman at mga nanagan, sama ni. Mudagan akong pakusog.
5: Ulog ko, buhokan ako. Balik ka rin, balik.
2: Wala ka na.
6: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Wala ka mo labot kung type ko siya. Sa trot lang, siya gani wala labot sa akon. Kamu pa?
4: There's more
5: sa tanghali.
6: More sa tanghali.

0: siksing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling, sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!

0: Hello, hello, hello.
1: Hello, sir.
0: Kamotong nag pasuyop sa mga septic tank, no?
1: Oo, sir. Kami to, ho. Ano, tani? May pobra ka sama? May pasuyop ka na, sir?
0: Mamangkot ng tani ko, ti. Ano sa burya?
2: Puwerte!
3: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: More sa tanghali!

0: Pulutoy!
1: Yes, ma'am.
2: I-English mo nga ito.
1: Mm. What do you want me to English?
0: Aba! Sige, tistingon ta. Mm. Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Piece of cake. The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: Wok-woking kita dyan, mga kingdom!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Nausan naman yung napuno naman yung aso ng akong panimalay. Nabulit naman yung aso. Sos Mario, si pag ako mga hinalay, nanimaho naman yung aso. Nausan. Hoy, kaysa may nagdaog-daog na si Gawas. Ha? Kamalo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kanya akong balay. Hoy, Dong, ikaw ba talaga? Ikaw nagsindi-sindi ng mga sagbot, ha?
3: Mang Kanar, dili man ako ang nagdaog, ani. Imo mang ugangan.
2: Mau ba?
4: O Kanor, ako ang nagdaog, ana. May problema? Gusto kay apit akagdaog, di ha?
2: Ay, ma, ikaw man din nagdaog na. Dako kayong tabang na imong ibuhat, ma, para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit na dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tungod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi ni.
4: Anong gayaw-yaw pa makaniha?
2: Ay, wala. Ma, akong ingon, hipuson ako ni mga hinalay para makapadayo kasi mong pagdipaging diha. Ay, pagdaog diha. Okay kay ka, ma.
5: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Darling!
1: Oo? Oh.
0: Darling!
2: Ano?
0: Hilinga ba ya ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. An sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
2: Punduhi daw ako, Noy.
0: Natakman.
2: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugma.
0: Iyan sana.
3: M.O.R. Good Life!
4: Sa tanghali!
5: Yeah, yeah.

0: dong. Kabalo ba ka dong unsay pinakanindot nga feeling dong?
1: Na feeling? Wala, unsa di ay?
0: Ang nindot nga feeling dong kanang maka-feeling ka.
2: Ay! Ana!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR
3: umaarangkada
5: sa talaga.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkador! Oh, kumusta?
3: Hey, Dok! Ikaw manday na, Dok! Aw niya, okay, pass all right!
2: Mangkador! Kailan man kang Rambo, no?
3: Kato si Rambo? Sos, kaysa bago di kailan to? Halos tanan man kailan di ito kung siya ka. Hambugero, gipalitan lang ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa. Abog-abuga na lang tanan magian niya. Pwede ka, Hambugero, batahangin nun kayo. Niya, mahilig ito magpasuya. Pasuya-suyaon lang kato. Ingon siya, tagano ka siyang tika, babes. Katong mga mutya daw yung ipanguyab, mga binibining. Pagkabugero, wama yagi bata. Sana po, Kastorya, may lag na isa. Tapsing pa dyan. Mag ito'y pinakawipulos, wag inada itong tawahan na ito. Muna di, daw ko makagamigo ato. Ganong nangunta naman ka kay Rambo? Ganong man di ay?
2: Kabalo ba ka, Mangkanor? Nga may panaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
3: Bawa ba? Pagkaluit tawahan na. Bagi na ito matag ng panahon. Putan kito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. Kaya ganyan mo mabala ng panahon. Sa tinood lang. Maurag ito'y ganahan ako desto ba? Gawas ni mo. Magamot siya bata. Sayang kayo. Sayang yung kaysa. Matinabangon kito. Pagkaluin ni Rambo. Wala dito ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayaw yung tawag kong bisita Rambo. Maluwi pa Rambo.

0: sa tahawkan.
1: Barakbaka!
2: Oh! Oh! Sumuko ka na! Halibutan ko ka! Sumuko ka na!
3: Hindi! Hindi ako susuko! Sagkad hindi mo na spell ang ceasefire! Spell ceasefire!
2: Ha?
3: Spell ceasefire!
2: Fire ang pangawat sa mga mawagtuan ang mamamawa! Wala! Hindi ko hindi! Bakbakal sa na! Bayulang pa akong bala! Baral-balal sa kita! Patay kong patay! Padadalang ko na lang kayo ng krisantimong! Krisantimong! Papadala ko sa inyo! At ka mo nagkatirig back!
3: Weh! Krisantimong! Aber! Spell krisantimong!
2: Ha?
3: Spell krisantimong!
2: Anong krisantimong? Rose! R-O-S! Rose!
4: My God, I hate trucks.

0: Oh, panay! Ay, saan na?
1: Ako ito yung ulo na ako, panay. Sama talaga ka, bunyo mo na ako.
0: Daya pa, magkaga kita rin di pali.
2: Ako pa rin yung man.
1: Ay, ako pa bakal pa rin kialak pa rin. Ayan,
2: bunyo mo na.
0: Nay, pwede. Ano ka, Pixar? Sa ka makagagawin? Ako maski siya magsusog digdi. Dahil nang ganda ko mauli.
3: Andres?
0: Ay, nang ganda ko kan ma.
3: Andres!
0: Sus.
3: Andres, uli na!
0: Yan sana, durdi malas.
4: Sinusog kang agom, sinusog kang agom, ole, ole, ole, ole,

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hambal nila. Tanan ko nung mga mahipuson, nasa loob ang kulo. Sa truth lang, hindi pwede nga nagapaminsar sila, Danay, bago sila magbukas ang bibig nila. Think before you speak.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Girl, girl, tuluka. Bala nga, giyod ako da ako. Yay, long lang tawa. Bala daw sapatos.
1: Yeah. Yala, ipus ka daw, giyod. Kapalapit na giyod sa o.
2: Hi, girls.
0: Kuya Gi, ano na siya? Pony or Converse?
2: Hindi na yun, man. Ang sapatos ko.
1: Hindi, ah. Ang ilong mo.
2: Nyahahay. Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor. Dali, kao na, galimango. Ay, kao law.
3: Crab all you can ni. Mao ni maong gibring house. Ako aning dako nga parte. Nga di ka ganaan ang isa gihatag ni Toro?
2: Oh, imuhanin ng Mang Kanor.
0: Sinang Kanor.
2: Imuhanin Mang Kanor.
0: Pasensya na mo, pero di ko mukaw na kay allergic ko.
3: Susayang nga. Uy, lami ba ya kayo na?
2: Lami kayo na, Mang Kanor. Manggilaw ni nga alimango.
3: Daggan kay nagunod pag ukab ni mo siya ulo.
0: Allergic lagi ko. Di lagi ko mukaon. Ana ka mulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang ni nga ko ah.
3: Oh, sige, di ka mukaon na na. Ako'y kaon na na yung alimango ha.
2: Oh, ito nga ta.
3: Oh, grabe, suruka po ninyo eh.
2: Ah, Mang Kanor. Manginaw sa amin.
3: Tara, Turki. Lami na kayo mukaw ng alimango.

0: Ahorita. La mira.
1: ¡Mangador! ¡Ay, doctor! La mitinod niyo na inyo yung ingot. Tambok niyo na kayo yung kalimango.
2: Ikaw ni mo among kalimango.
3: Nagbitay pang tiil sa limango sa imong bakba.
1: Si tiil. Ulay tiil.
3: Ang iyak siguro lang.
2: Ay, ang paak na sa imong bakba.
1: Ay, nabunan tiil.
2: Api ba namog di ka magkaon ng kalimango? Kay allergic ka.
3: Ito, Mangador. Masalig pa ka nga ako na makakaon na ng isa. Pinagkaroon pati ang muhay mong giyakapil.
1: Allergic bitaw ka. Allergic ko kung di ko kakaon o crabs. Kalami.
4: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.

0: go.
1: Hugot.
2: Hugot.
3: Hugot pa more.
0: Hugot more.
4: Yung kaibigan mo sa Facebook na binabaliktad yung pangalan. Ang hirap tuloy i-search. Ano kayo? Ambulansya?

0: Pirmi bala nagalingin ang imuulo? Nagaburon ang pananawan kag nagasuka-suka. Basi may diferensya na ang imo mga mata. So why don't you come and visit us at Athag Optical? At Athag Optical. Mayari kami nga mga antipara nga nagakabagay gid sa imo. May antipara sa mata nga butlog, mata nga lusok, mata nga daw maawas na, mata sang uyapos, kag mata sang pinya. May 50% discount man para sa mata sang dagom. Athag Optical. Athag Optical, ang eksperto sa mata kag eksperto sa antipara. Athag Optical. Yara na hamtang sa idalom sang manhole sa Bonifacio Drive, malapit sa salakaan sang overpass.
1: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano ka kahusay magsalita, kundi sa kung gaano ka kahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, padaplin, daplin, daplin, dire, dire!
3: Unsa may violation na kumbrad?
2: Lisensya sa debo. Ibebe ang lisensya debo.
3: Magutan na sa kung sa violation ako.
2: Overspeeding ka. Ibus 40 sa isintay mong pagpadagan. Ibe ang lisensya nimo, be. Dali eh.
3: Kadali lang. Alangan nga dire, mampun mo mamusila ning dulhogon. Dito mo spatang, alang mo builogin ang sakyanan kay dulhogon gun. Kamog yung mga manakupay, dirigod mo. Magtago-tago mo sposte, unya. Mamusil na day mo anan yung speed gun para makadakop dayon mo. Siyang klase mo. Huwag ka kailan ako, ha? Taga-media ko, dagang kong koneksyon.
2: Wako'y labot, basi pag isa kakilo ka o sa pang-media, dira, ha? Ampe ng lisensya.
3: Madami, di ko madala. Sir, karoon akong kabantay, sir. Si Jericho, manining nidakop na ako.
2: Oo, sir Jericho.
3: Kaya mayong-mayong man ay kag-artista sa tanaw sa Ibira, gano'n? Oh. Murag dyan, pas. Takilid, Jericho. Oh. Talikod, Mateo. Pagkatisoy, gano'n mo, sir.
2: Oh, maoba.
3: Wapo kay ka, sir. Imong sunglasses, sir. Oh. Murag si Tom Cruise. Oh. Sa murag daw tamang Jerry, gano'n?
2: Pwede ganahan ako.
3: Murag yung kag-artista, sir. Oy. Kuya Juan ko kay... Oh, murag yung kag si Kuya Cardo, sir. Kuya Cardo, Kuya Cardo.
2: Maoba?
3: Oh, good, sir.
2: Lisensya, lisensya.
4: More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon. More sa hapon.

at ko'y iniwan mo pang ginawa mo pa akong tanga.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 몰
0: 구글 더 몰
1: Nagsusugal ka ba?
4: Oo naman, matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa pagmamahal mo.
5: Hugot the more.
6: More variety in the afternoon.
7: Mga hits noon.
6: Nothing but the greatest.
7: Mga hits ngayon.
6: Chill ka lang with only the hottest.
7: Isn't it amazing? More sa hapon.
6: More sa hapon.

0: bulak ko dong. Oh, tapos para imo din kong bisbisan sa imong gugma. Ay, ana.
1: More music, more variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon. More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Nilisu diri ba traffic na kayo? Asa mo kung parking ka dihar ko ga tuyok-tuyok diri ba? Nahurot na niya akong gasolina ng tuyok-tuyok wag ya po ko ka parking diri. Uy, tora, bakanti. Pabor kayo yung parking adan. O parking ko niya. Yeah.
2: Uy, sir! Sir! Ah! Di ba pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
0: Mau ba? Makulabot! Nagbayad kong tax dire. O parking day ko na gusto na ko. Bakante man na. Wala pa man ang tagiya. Ganun di man ko na yung paparkingon.
2: Sir, maabot naman ko ito karun, sir. Niya. Masig, makasabaan ko sa iba niya. Mawadaan kong trabaho.
0: Naabot na ba din? Naabot na?
2: Wala pa, sir. Oh,
0: wala pa man na yung parking ko na. Panaplan kayo yung parking ko.
2: Sir, ayaw lang lagi, sir. Kikasabaan ko, sir ba?
0: Kahit yung ulo ni gwardyahan niya. Matuog na yung ganito. Labong pag mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog na yung ka.
2: Sir ba? Ayaw, sir ba?
3: Sir! O sa mga nagatang-atang niya? Kada plenty mo parking ko!
2: Nala! Anong tag-iya sa building, sir? Sibog na, sir!
0: Ano mo na yung tag-iya na sa building? Wako'y labot! Basta ako mo parking ko!
3: O sa mga! Di na mo hawa niya!
2: Sir! Gawas sa tag-iya na sa building! Kirnil, pagod na!
0: Panamay! Kirnil din eh! Mau ba? Ikaw. Mama ka nagsulti, Kirnil Dayna. Ay, sir.
3: Oo. Usaman, usama ka niya ba? Nanong gatang ata makasumang parkinganan. Usaman, iso ka?
0: Ay, sir. Ang tinaw, sir, buhawa na ko kay kabalo ko'y muha niyong parkinganan. Kanangin mong sikyo, sir. Ingon siya, dili na ko parking. Ingon ko, di ko diha kay imuha niyong parkinganan, di ba, sir?
3: Tawa na! May kinasahil ka! Hawa na diya!
0: Mahawa na bitaw ko, sir. Kanangin mo gwardiya magkasabi, sir, kaya iya ko paparkingon diya.
3: Tawa niya!
0: Masibat ako kay isang nagamura ng nagbuldog ang tangyas building.
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka, o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Broken Vap.
1: More sa hapon.
2: Nag-abot na ang energy drink nga paragid sa imo. Lukdo Waswas Energy Drink. Maayugid nga pagtapna sa imo kakapoy. Imo palamoy poy kagbarukoy. Lukdo Waswas Energy Drink. Himo sa primera klase nga mga ingredients. Kidney stone sang leon, punggod sang giraffe, liver oil sang ugto-ugto, kag eyelashes sang tuko. Lukdo Waswas Energy Drink.

0: sweetheart. Lantaw ta sini ha.
1: Hindi ka manghikap.
0: Hindi ah.
1: Hindi ka manghalok.
0: Hindi gani.
1: Hindi ka man manguot.
0: Ah, nahambalan gani nga hindi.
1: Abot ah. Brawa ta sini mo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Mix of rock.
4: Pare ko, amo si
3: Mix of rock.

0: Hugot pa more!
1: Alam mo ba kung anong mas mapait sa ampalaya?
2: Ano yon?
1: Ampalayain ka!
3: Kahit mahal na mahal kita!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oy, pareng Kanor!
3: Ay, pre!
2: Kaila man kang tiborsyo, no?
3: Ah, si tiborsyo. Katong hambugiro kayo. Tayo nang tawhana na pati hambugiro agil. Nangutang paginas ko, pabayre. Lautang kayo niya, makita ni mo. Murag si Kensya mo asta, hastang hambugiro ah. Maglagot ko makita sa naong pre, musurok din akong dugo kay hambugiro at kayong tawhana agil. Uya, di lang ka na. Pati pa yung adarita. Adarit, bisag pangin. Andodan ako, pre. Kanang pamilya niya. Adarit na sila tanan. Nang takod-takod na na. Maugi na silang mga kaliwata, mga darit, mga palautang. Surok din akong dugo, makadungog lang anang pangalana ba?
2: Mau ba? Ako rin ba na apo?
3: Ha? Di ay pre? Apo ni mas diborsyo? Bantog rapay nga liwat-liwat mo, tisoy-tisoy. Tisoy kayo kaliwat, pino? Unya mga buhutan yung kayo mo, hinimba. Tigid mo, wadyo ko kabatin ninyo nga namoy nakaaway din itong lugar ba? Kanang inyong pamilya. Maghihatagon, diigod mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
2: Sa patong imong gingon ganin na, pre, nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
3: Nabagoy gingon na, pre. Bungol-bungol na dyan ka, pre. Wadyo ko, nagingon na, pre. Masigang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Galing imo.

0: Pangkador, unsaon man daw ni mo be? Kung makakita ka chicks be nga inamis kayo. Pero itom kay ilok. Unsaon man ni mo pagstorya nga kanang di siya mabastos?
1: Ah, pre, sige daw be. Unsaon man daw be?
0: Out.

0: sira kayo, Mangkanor. Imong duulon ug imong pangutan-on. Ah, excuse me, miss. Uling imong deodorant.
1: Magdamay.
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nga ang kada pinasi sang palay nakalinini sa dugo kagbalha sa mga mangunguma.
1: Dugo kagbalha sa mangunguma, ma'am? Ano na yaman? Kadamak man si na, ma'am?
2: Abaw! Pwerte!
3: More music on my only radio. Now,
4: more sa gabi, Express.

0: stress.
1: More suck a big stress.
2: Lights, camera, action.

0: 구곡
1: 구곡
2: 구곡
0: 구곡 몰
3: Bakit parang karoon ng gravity? Kung di ka naman mahulog-hulog sa akin.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Thank you kay Kumari, hanggang tagadyo ko ni mong chocolate og macaron.
3: Sa ikaw, Kumari. Sige po, hon. Kaya hindi makabalik kong Japan. Tagkat pa kami hatag sa imo ka.
2: Ay, nang mga pura pagkaon. Uy, mga perfume, alahas, mga anak ba?
3: Di ba katantong demanding, no?
2: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Nainitan mo na yung akong macaron sa chocolate. Uy, ako sa nang paghahiyon sa rip.
0: Hindi ato humba mong ikawang pista, oy. Gilingig yung kayo. Gilingig yung kayo itong humba ni Boots. Kaysa, nabay, mangita ko ka ng masima-sima dili sa repe para dili ni mangilingigan ako panlasa. Oy, dahil makaroons. Adya, tilawan ko ni. Uy, kalambi sa macarons. Kalambi na lang yun. Napag-chocolate. Imported. Kanigod akong darling.

0: Kuan nak sulting ada demi cukulit cerit. Aku ada di kau nak dia. Pakalah mesa cukulit, tamis juga yang cukulit mengenggala. Pecik tamis lagi, mahinaikan ke gede ba. Aku ada lagi hotdon. Sayang pun dibasir, amigason.
1: Salamat na ka-magic nap na gug ko. Higay na tigali tong ako ang chocolate og macaroon. Ako na tong kaunon karon magtukos sa rep. Asa mo nang ako macaroon? Ang ako ang chocolate! Nuwag ka! Kanar! Kanar!
2: Ay, ma!
1: Ito yung kaon sa akong macaroon sa ako ang chocolate. Kinsa!
0: Madamay, sa kong ugangan na ito. Dito kay Darlene.
1: Hindi ka pabila itong laing nasun. Ikaw na gawin ito, no? Ikaw!
0: Uy, ma, ayaw kong pasangin lang kaya wako ni Kaon sa'yo mag-chocolate ng macarons.
1: Ya, kisa pasangin lang ni mga nagkaon sa kong chocolate ng macarons nga nagkamurit sa'yo malang naong, di ba? Kapalit ng lubi sa macarons. Ha? Tara mo na, kike ni mo. Klaro kay macarons, niya sa pikas ni mong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Kay gutom kay kagako.
0: Kadali lang, gisongkab sa iring, ang imong chocolate kong macarons.
1: Ay! Mauba, iring yun na ni kaon. Dali, diri kay paslak na kasarip. Sorry, ikaw kong pagkahihot.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: ano man nga lang ako ni Mike Malik sa imun naman magkagayo sa masakit ko dokman. Ano magyapo na ginabatsyag mo doon man nga doon ay kayo hanang ginindukaw.
1: Puro ginapati mo man ako nga ginalay guys. Himo gintumaro man tong ginreseta ko sa imo.
0: Oo, doki. Gintumaro ko to doon ang reseta, doki.
1: Ang ano? Ang bulong ko ng reseta?
0: Ang reseta, doki. Isang sumahan ng alaga ako to.
1: May.
2: Abaw! Puwerte!

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Ma'am! Ma'am!
2: Yes?
1: Uli na po sa drawing ko. Tapos na po.
2: Wow, very good ka talaga. Ano yung dito?
1: Ah?
2: Bakit blanco to?
1: Blanco? Nag-drawing po ako kay baka tapos awot.
2: Ikaw talaga? Niloloko mo na naman si teacher, ha? Nasaan ang baka at awot dito? Blank ba ga to?
1: So awot po kaya, madam, kinaon kang baka. Pigparakaon kang baka, kaya naubos na.
2: Oh, kinaon. Oh, hain sa baka, noy.
1: Sa baka, siyempre, basog na. Minali na.
2: Goto.
3: Pigla sa eat all you can.
2: Nag-buffet sa baka, nag-buffet.
4: M.O.R. M.O.R.
5: Music. Bubble Max. Ow.
6: More to the B Express.
5: Sit back, relax. More sa Kapit.

0: Tay-Kanor! Tay-Kanor! Naimanok sa kusina! Ikaon ang bugas!
1: Ay! Anak! Bugawa, anak! Bugawa!
0: Su! Tay-Kanor! Niman mo lakaw!
1: Niman mo lakaw? Sige, hadlo ka! Hadlo ka, good!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, mag-unsa man ta diri sa kwarto?
0: Ay, nagsapa niya, day. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad kay kong ulo. Kay ba, baka mo hilot sa ulo, kay magpahilot ko.
2: Niyang anong daghan mong kayog sa amin?
0: Ah, ito yun na, para makita nga tong refleksyon.
2: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni Sulod.
0: Oh, ba, mura magkagawa. Naon sa day ka?
2: Hala, Mang Kanor! Naay tubig nga nisulod sa itong kwarto!
0: Ay, panamay naay tubig! Ano man eh?
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Naabi na kayong bahan sa gawas! Manggawas sa mudra! Gawas na mo! Pagdali mo!
0: Ah, bahan na dahil nag-overflow niya sa factor! Magdali ta! Manggawas ta! Ah! Ah, salamat po ako naabtan sa baha! Daan ako na rin sa atop.
1: Kanor! Nag-unsa mo ka sa atop din nasa lodging house? Ha?
0: Ah, panamay ang ako asawa. Daim ta nag-patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kaya grabe ang bahan rin. I-overflow sa pa. Yes, darling! Nag-citizen patrol ko, darling. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panahin sa gabi na dyan kayong bahan ng mga ikala. Doon ni Roberto na delikado ba si nang lutaw na mga foam, pati mga libre mineral water, nang lutaw na.
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga tao.

0: kung hindi mo pagaanong kakilala.
1: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
0: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hindi ka tao, hindi ka sapat.
1: Teng, ano ta?
0: Kabalo ka, bagay ta.
1: Ototo! Hindi ka tao, hindi ka bagay, sapat ka! Sama!
2: My Only Radio plays more.
3: More Sagabi Express.
2: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ojalá, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ahan, liyo ko tari sang 40 daw kong gabi kagaho talaga. Maramaw da. Isulod na bisis ako, dala sa malayo ang hindi na makatultol magbalik, di ba? Talaka, takaanag yung kuya.
2: Potoch na nga problema, han. Hindi ako bala. Pagkaligad sa pinaka-oras.
1: Ay, dito ang banda ko man. Gabi na, wala po. Wala pa kapuli, haw. Oh, bago ka lang, haw. Nagabihan ka, gig.
2: Ay, han. May lang ako rin to kay. Ba, kung wala ko sa ginsundan nga, kundi in magi, ba puli, di naniway ko kapuli, ba?
1: May!
3: Abaw! Puwerte!
4: More Sakapi Express!

Dong, paminawa ko dong ah. Oh, saan mo na? Kuhan ko dong kanang buyog. Pwede ikaw akong honey? Ay, Ana.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Kanor!
2: Yes, darling!
1: Ikaw sa'y bahala din, he, kay mamalingkis ako!
2: Okay, darling, may problema! Tama-tama, nilakaw ang akong asawa. Tanawa na ako ni DVD na ipahiram ni Ork sa kuha. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahamis ka ni Rosanna Roses, napay tatok pa imo. Pagkahamis na lang yun.
1: Kanor! Kanor!
2: Ah, pandamay, ang akong asawa, bibalik. Yes, darling!
1: Nga nung dugay man yung mga brihan na pertahan ako'y nalimtan! Taisa, nga nung ipaningot lang ka?
2: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko darling, nag-push-up ko.
1: Nga nung nag-andar man ang CD player na to, unsa na po di mong gitanaw, ha?
2: Wala, wala ko'y gitanaw, darling.
1: Wala di ay, ha? Hinda, be, ako'y play... Ay! Unsa man eh?
2: Pagdamay.
1: Nga nung nag-hubo-hubo si Rosanna?
2: Takbayo Usa man eh, nganong ka naman ang salida? Nalahi man ang akong i-order kay Ork. Pirated yun eh lang si Diha na transformer to akong i-order. Itaga akong Rosanna.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Tay, kanang pwede ko mag night swimming, tay?
0: O sige, tugtanta ka mag night swimming. Sa, pero sa usa ka kondisyon.
1: Unsa man, tay?
0: Dili pwede gabi
1: eh. Ana.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
1: Travel in style and comfort, kag siyempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL, Lupad Airlines. Palupad Airlines, madasig pero komportable, kayang amon nga mga eroplano gin-design sa mga kilala kag bantugon nga mga wak-wak kag tik-tik. Palupad Airlines, mas badasig pagid ang lupad kun bilog ang bulan, pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kun magsakay. Gani sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Dong, orang dal unang gikon nimo sa mental hospital dong ba? Dali adong. Ha? Ano na usap mo ka? Ambot ba ni dong oy, kakabo ang namanggug ko sa imo dong.
1: Ana.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Hello. Yes, babes.
2: Babes Kanor, kunong mingaw naman ko sa imuha, oi. Kanasa man kamuan hindi ni sa balay?
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wana ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ing na ko pagmuani na ka sa balay kay para diri na tama ni hapon. Unya, ipailahila na ta ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, magtang na putani.
2: Ah, ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pagmuani ka din sa amua, ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Mauba! Muna na ko unya din gabi. Diha ko muna hapon, nilailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan!
2: Sige, paabuton ta ka ha!
0: Bye-bye! Kaligil akong uyam, bertigyon kayo. Gusto, muantos ako sa butika. Mupalit ko na nung pang-proteksyon para kondisyon.
3: Oy, sir! Ang saya to!
0: Ang saya din. Ang saya din tindiro. Mura ganduka pa man.
3: Oy, sir! Ang saya to, sir!
0: Oy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay tadiha.
3: Oh! Nay, isa ka karton diri.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahan na kay murag makadaghan yung kwanin mo sa'yo ganyan ko para yako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Nara, murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time ni sa kong pinabuhi, may tabo.
4: Hi, babe!
0: Hi, babe! Pagkahubot din mo, babe. Hubot kay kag-shampoo.
4: Ay, dali, babe. Ipailailan ta ka ni Papa para manihapon na punta. Pa, ako ada yung boyfriend pa, oh. Si Kanor.
0: Mag-ampo kita. Idukaw na ito ang atong mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanor. 30 minutes na ba? Wala pa ka na human og ampo din ha? Wala man ka nag-ingon ako, inga. Diyos nun, di ay kaayo ka.
0: Panamay, wama po ka nag-ingon na tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, human na kag-ampo. Kaya ako na po.
4: Uy, babe, human na ba daw kag-ampo?
0: Wala pa. Mag-ampo pa taon niya pa ni mahuman.
3: Magdali di ha. Ikampo na kayo ko. Bakbakan na eh, ha?
0: Babe, bulit na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Noon sa mga babes.
0: Bulit ako. Lain akong tiyan.
3: Oy, balik din eh! Ibagbakbakan mo ta! Balik!
6: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: May! May!
1: Oh!
0: Nakatipid ako, kising ko!
1: Nakatipid? Iyo! Ano man?
0: Naina ko sa minagay sa pedicab! Sinambayan ko na sa nainis sa pagdalagan!
1: Puro dun ka! Kunpil ka ba ganoy ang tigsabayan mo? Di mas dako lang natipid mo!
2: Joke only!
3: M.O.R. For life! Easy as 1, 2, 3.
4: Para lamang ABC.
3: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisaya ang dako, bisaya ni Bay.
1: Maunong kulbaan mo ta si mo man, tukar man nervyos ta si mo ma. Tura mo daw bagat nung or ano man, hindi ko matindihan daw tamawo daw kalag o nano. Pero sa tutod lang, nung katingala ko nga ginatiltig mo ng lapida nung aw.
2: To, ginatiltig ko ng lapida. Kay nainit ako, kay wrong spelling ang alan ko.
1: Ebaw! Perte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, karon, swildo na dyan! Mag-withdraw ko! Unahan ako nag-withdraw ako asawa! Pero makakaon pa kong lami! Tama-tama. Dano ko rin sa ATM booth. Paslak na lang ko rin ako ATM card. Happy-happy. Dano ko pang chill-chill.
3: Excuse me, nung. Ako ba may nauna nung? Taas kayong pila, diri ba?
2: Kaya, relax lang, relax. O, linya ta. Ako ang technician dire. Ako, mag-check up ani ATM machine. Nandili mo ma-scam kay uso na rin ba kayo na yung mga mekanismo ay butang nila dire.
3: Uy, Bito, tama gininu.
4: Tama na!
2: Kalusot nyo ko na. Oh, tanawa ninyo. Bigawas ang kwarta. Bigawas ang resibo. Okay, galing nga ATM machine.
3: Galing nga sa technician, oy.
5: Salamat, salamat kayo.
6: Ay, ate, sumabot. Salamat.
2: Wasa pa yan. Ay, magpasalamat sa kuha. Kaya ko, igo lang ko nag-sample para kay kung nahay anomalya. Dili mo maigo, ako lang.
4: Oh!
2: Karon, nakawidro na ko. Mag-happy-happy, mag-chill-chill na ko.
1: Kanar! Ambi ang kwarta. Ganiha pa ko naglinya din, he.
2: Padamay, ang akong asawa.
1: Nagtuo kag makaisa ka. Ambi ang kwarta, dali-dali.
2: Padamay, ganyan ko asawa din. Pakiyas ang akulang ko niyang gabi. Tablang pag-hold up na ako.
1: Magdali!
7: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: mahal mo siya, mahal ka niya. Pero mas mahal ang tuition, kaya mag-aral ka muna.
1: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Ang Pasko ay sumapit. Nyanyan! Merry Christmas, Tabi!
2: Oh, noy, noy! One, oh, 20! Dekoy akong sinsilyo! One, oh, 20! 20! One, sa imo! 20!
1: Salamat, Tabi! Eh, tiya, sa 20 mo!
2: Anong salamat? Ipasinsilyo mo! Taibalik mo sa kuya ang 15!

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, Lito. Gani na raman taong kasi ginuktok diha. Naunsa day ka?
0: Problema ko, Brad. Ang akong asawa, gusto maadto sa Manila. Gusto niya magpadugang og boobs.
1: Oh, di kanindot, anak. Ang imong asawa mo sexy na inoon.
0: Sa bagay, no? Murag luod man. Tulo ka buok boobs.
2: Ana.
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
1: Oh, Kanor, isa kalibo ni ha. Magpalit itong leggings na ako kay magsugod na akong sumba class. Timan eh, kanang mahalon palita ha.
2: Yes, darling. Paita ni gihimo na mag-usulugoon sa kong asawa. Kapuya gina ni kinabuhi, adi oy.
3: Oy, palit na mo na yung leggings. Barato lang, tag 50 lang ang leggings. 50 na lang.
2: Leggings, tag 50. Ay, miss, papalit akong duha ka buo.
3: Asa man na color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana kay bagay kay nasa kwasawa kay tigre ka ito. O, ayos. Nakaginan siya pa kung 900. Okay kayo.

0: natin akong asawa. Magsigig sayo-sayo, wa magyapon na maya. Imanding kayo, unsa na po kay Tuyo, ani? Nagtuwad-tuwad na bang kanahan? Murahan na magsigbin ni akong asawa.
1: Kanar! Nga nung nag-isipan ni akong leggings?
0: Ah, pandami. Magimaw ang sampot sa akong asawa. Ito magsampot ni akong asawa. Mura magbakukan.
1: Tanawa ni akong sampot, ha? Nga nung nag-isip ni? 1,000 biyata akong gihatag.
0: Ay, darling, mahalon kay na. 1,000 ang isa na.
1: Unsa 1,000? Kanipisa ni para 200 yun, di ba? Pila ni!
0: Pandami, narin pasaylo ako. Hindi man niligang sa akong napalit stocking, madali. Pasaylo ako, darling.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Iyan po, aso, gulpi nga paglain sang panahon. Mga paktor kung nga nagamasakit ka. Apang may pangontra na para dira. Mag-inom sang Bombatso multivitamins and minerals. Ginabombatso ang mga nagatugas ang sakit sa lawas mo. Tungod ini kompleto sa mga sangkap nga nagapabaskog sang immune system. Katulad sang duga sang upa sang saging, tubig ulan nga nagikan pa sa planeta sang Pluto, balha sang wrestler, asaite sang race car kag tap-ing ni Superman. Bombatso multivitamins and minerals para sa panglawason nga pangbombatso. Bombatso multivitamins and minerals para makabakal, magkontak lang sa kay Janet Lim Napoles.

0: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako galing si Sotiro, for short, tirito-tot-tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang proago ko bla perti katunog. Di ko na magabiga reklamo ng ako ng mga utod, ako nanay tatay kay puwerte kagahod na pala kalabot sa piyak balay ang hurago kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderland nakagin testingan ko ginsimbog ko sa taho na bla na mapertigling ipiktoya hama ko ng pagtulog ko. Why naging dyan sila nagreklamo mga utod ko mga ginikanan ko? Why nagreklamo kaya nga ha? Hindi na sila kabati sa hurago ko kahit tanan sila nagbungol. So bisan ano pa ka hurago ko bisan daw kuni pa sa aeroplano ang hurago ko bisan bilog ng barangay kabati sila yan hindi kabati. Why naging ko reklamo ng batian sila? Hamuok kay ganing tulog nilang tagalas 10 sa sila kabugtaw. Kay waay gin sila sang gahod ng mabatian ni hurago ko wala gin. So mahambal ko lang niya the best Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah! Mas agurugin!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: Miss, pa-order nga ng isang burger meal.
5: Sir, 10 minutes pa po yung fries. Willing to wait?
4: Okay lang. Sanay naman na akong pinaghihintay. Kahit di ako sasagutin!
6: Who got that mug?
7: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
8: More sa gabi.
7: More sa gabi.

0: kana.
1: Toto birada, nanlog ba sa okra?
0: Si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Oh, kinsa man tong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
3: Wala ko file sa to.
2: Sige na, kay gamito na to.
4: Wala na si Kwan ba? Chunggo.
5: Oy, sinong Chunggo bitaw?
6: Ako boss, dako boss.
2: Ah, sige, palihog kong tao na yung laptop.
6: O ano yan, itaw din ako kong laptop.
7: Eh, ako na lang, ako na lang pala. Ako na dugay kaya tiguwang kay ka. Ako tao na yung laptop na. Maldito yung kay ka. Chunggo ka. Tanawa, ang wallpaper sa yung laptop. Chicks nga bata nun!
8: Lobby! Hala!
9: Chicks, gini ay!
10: Lobby, gini si Dung Chunggo ko!
9: Chunggo
1: ma! Chunggo! Chunggo,
9: gitma! Tirada!
2: Oh, Chunggo, Kanor, unsa ba na?
7: Boss, tanawa ra good boss. Ang laptop ni Chunggo, naka-wallpaper. Bata nun nga chika, babes!
6: Magpuyo na, Kanor, ha? Anak, be ako na!
7: Pandamay, anak din niya ni. Ay, amen ko tay, amen ko.
6: Huwag ko, huwag ko. Amin-amin baka. Amin-amin baka pariyahasun. Pagkukunin ko si Buhap.

Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: buti pang cellphone pinipindot ikaw.
1: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
2: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
1: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
3: Easy.
1: Oh, di ba?
3: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
4: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Ano? Na-inlove ka sa ibo nga textmate? Agad-agad? Sa trot lang, ano nang imo nga tagipo heart? SIM card?
5: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Langga? Ano gani imo nga Mendel name?
1: Wow, sa pagkamangu sa ako nasawa nga, ikaw gin pangasawa ko man, hindi na sa middle name. Middle name ina.
2: Sugutubong, bulaganay na kita. Sa pagkamangu, gidasi mo. Abi, daladri nga aton nga, welding ring. Abi, daladi ng welding ring. Ang welding ring daladi.
3: Abaw, puwerte!
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.
5: Easy.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tukay. Magkakiyot yun ang aning akong chihuahua. Maganahan yun akong darling. Ani makakita kihilig na baka itong iro akong darling. Nanagilmiit ko eh. Para kalingawan niya buhi dalis balay. Ibutan ako ni dalis sa may puntahan. Sakto. Magkuha kong pagkaon. Kaya kung pakano na akong bagong ito eh. Na chihuahua. Who let the dogs out?
2: Panahon, nakalimot pa siya kong dalagpayong. Marag mapaid akong dagway tungod sa akong gibutang astringent ganina. Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang ko ito kaysa akong gisabon. Uy, ito eh! Pagkakita.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: laka. Kung kisa, sulit-sulit. Kung kisa, ikaw.
1: Bow! What the?
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: sweetheart?
1: Yes, sweetheart.
0: Hain ka?
1: Uni sa harong.
0: Aber daw, patanong ka daw sa blender.
1: Uni o.
0: Good. Bye.
2: Bye. Pagkatapos kin 93.9 seconds.
0: Hello, sweetheart.
1: Yes, sweetheart.
0: Hain ka ngunyan.
1: Uni ba ya sa harong?
0: Aber daw, on mo ginaray sa blender.
1: Uni o katahid ko sa blender o, uni. Oh, nanonog mo na?
0: Good. Maray nang sigurado. Bye-bye.
3: Bye.
2: Pagkatapos, kin 93.9 minutes.
4: Oh, tibo! Niya nga tanang sa luwas kahain si Papa mo.
5: Wala man tabi, Mama, si Papa.
4: Ha? Natanag sa in! Kauran ko pa sa nakasabago, ah.
5: Kangin na pang buwas na galing.
4: Ano?
5: May kupo-kupo na blender.
4: Yan talagang si ama mo at siya tapagabot kaya tayong biblenderon ko.
6: Termina!
7: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
8: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR. Tayo.

Nga kasabay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang, aki swag, aki chick, that ass, too thick, sa kapunta to the moon, road trip,

Nako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Kinabalan ko siya, I love you. Ang sabat niya sa akong thank you. Sa truth lang, ano ning gugma ko? Charity event?
5: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
6: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
7: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
8: Tayong

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy tickets there.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Hi, Miss Beautiful!
3: O Mangkano, abri na ang kortina! Pili na!
2: Time pa! Ganong nakamaskara man ang inyong mga chika babes din eh. Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
3: Ay, Mangkano, bawal manggod ang galon ilang maskara. Kay para fair sa ubang babae. Kay ang uban di manggod mapili.
2: Ah, mauba. Ah, sige, kana na lang ako ah. Number 10.
3: Okay, number 10. Proceed to room 13.
2: Salamat kayo, Miss Beautiful. Sa manilang kwarto ng ngit-ngit man kayo. Pero mo niya akong ganahan. Pinadim light. Nadang mumasahe sa kuwa. Miss Beautiful. Pagka-sixty. Uy, nanibaho mang alkampur di. Pero kira. Yat-yat mang inibukton eh. Kalkag ba yung kay buhok? Ang kabala ko. Luyo sa maskara na ini. Usa ka maanyag ga babae. Ayaw pagluhagang kay tanggalunan ako imong maskara. Di, nakamakadili. Kay, di bayad na baya ko dito. Adi, ah. Panamay, aga kong ugagan.
4: Kanor!
2: Nahanagay ka nire.
4: Nga nung na ako nire, kay gibuy-buy ko ninyo, kay wala ko'y pulo sa panimalay mo, nini sideline ko pang masahista. Ikaw, nga nung na makadili.
2: Kitsaka, ganun ka masahe ko nimo. Damgo ko nga nagmaktas to ko sa may paraiso. Mauna ito dili. Malayo ka na ko.

0: Tay Kenur, anak baya kunyay mo.
1: Wakoy, anak!
0: Pero pareho bayatag dugo.
1: Wakoy, dugo!
0: Pero dungan bayatang nagpatuli.
1: Wakoy, tuli! Panamay, tabulabog na noon ko.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Dung, pagsabab ya dung, kung pamati ni mo dung na ikulang sa imong kinabuhi. Ha? Basin kung naikulang sa imong kinabuhi, basik ako na to,
1: Ana!
2: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

There are stars in the southern sky.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on my own radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay, class, imagine kung kayo ay isang milyonaryo. Ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, ma'am!
2: Makalihis ang saro, may duwang dangaw na minuto.
3: Hindi ka sumusulat.
0: Okay, yan. Very good. Very good. Oh, palutoy.
4: Ma'am.
0: Ano pagigibo mo na ito? Di ka ng piksusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
4: Eh, igalat ko ma'am sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Break-in naman, Kanor!
0: Sige, break-in mo kay Pinadyang Gumustamante ka ng musulod na ng bula. Bula mano rin may bilin. Aniya?
2: Sulod man, Mang Kanor! Sulod man, bula mano!
0: Plastiki ka mo katawa, Osman, ang katawa ni mo!
2: Bula mano, malinisulod, Mang Kanor!
0: Pati plastiki yun ang mga tawa-tawanan eh. Sige, tira mo, tira!
2: Oh, niya, unsaon man eh. Hot doon na lang na ako na eh.
0: Diyos, kambukiro gintuhanan eh. Sige, tira niya. Marami makalos na kong tako gintuhanan. Hoy, magising ng tapitis biliran. Hanan eh. Tasa. Kadali lang, mal ka, mal.
2: Unsay mal, waman ako maguniti ang bula.
0: Unsay waman maguniti? Nasangyad si mong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako na tira, ako tira.
2: Ah, tigasan na ginaning Mang Kanor, eh.
0: Tigasan? Nasanggiyan ang bula si Mutian niya ako pa'y tigasan? Doon ka na ni.
2: Na, patay na. Hurot na gini.
0: Siyempre, ako pa. Kombinasyon ni Iprin Bata. Kung diyang gumustamantin eh.
1: Kanor!
0: Pandamay. Ang akong darling.
2: Uy, Mang Kanor, imong asawa, oh. Okay.
0: Kanungog ko, di ko bungol.
1: Nag-billiard na pod ka, ha? Banto, grahugaw kaya itong balay, kiwakan ng limpyo. Naarali ka din sa bilyaran?
0: Darling, muli na ko rin, darling. Malimpyo na ko.
2: Mang Kanor, itira na, Mang Kanor. Kaya ko na, lugaya, oy.
0: Darling, muli na ko, muli na ko. Una lang dito.
1: Dile, uli na karon dayon.
0: Isa katira na lang, darling, o pagmasod na ko ni daog na ko.
2: Mang Kanor, pagdali, diha, lugaya ni mo, oy.
0: Hulat niya ba, hulat?
1: Isa man, muli ka, dile.
0: Darling, isa katira na lang, promise. Ay, tira na ako din.
2: Pagdali, Mang Kanor!
1: Agay! Kanor!
0: Naibaw na ang sakong darling.
1: Pantay lang yung ka!
0: O, pwede dyan na ang yan. Itiwasan pa yun.
3: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Long distance relationship. Yung tipong may gusto ka sa kanya, tapos malayong magkagusto siya sa'yo. Long distance relationship.
5: Hugot pa more!
6: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
7: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
8: Easy.
6: Oh, di ba?
8: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
9: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Biliban na ko sa imo mang kanaroy. Hangtod karon, darling, di pa ni mong tawag kay lula?
1: Shhh! Ayaw lang isulti sa imong lula, apo, ha? Nakalimot na mag sa iyang pangalan.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto.

0: galing doon. Close your eyes. Ha? Ano man? Ay, napagtubay. Close your eyes ba? Naka-close na. Ing-ana kangit-ngit akong kalibutan dong kung wala ka.
1: Ay! Ana!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Brad!
3: Oy, Mangkanor!
2: Kita ka ng sikyo, brado. Tanawa, pag maka-uniforme na gani na, matulog na tayon. Mulingit na makayo. Tanawang bakil siyang bakos. Wala sinaw. Dili isnapi kadit na. Tanawa yung boots. Maguwang na lang sa butas. Wapag ikalo. Ang nektay, gihimo ng panyo. Nausa naman tao ni sikyo ani. Nagsige na lang katulog. Kulang na lang butangan ng palito sa puspuro ang mata na. Uyak ka balog baka brad. Nagsige pa nagpanawag ang mga kanang mga yaya. Ahurot-hurot na ng mga yaya kay uyabon sa mga sikyo. Grabe yung kayo ng mga security guard ba? Gisulduhag tarong. Magsige katulog.
3: Amo ba? Sikyo po na ba ko Mangkanor?
2: Unsa? Mauday nga isnapi kay katanawod. Kika ng mga sikyo, saktong training na. Mga general gitagiya ng mga agency. Magpiring na dito, kuyaw kayo na, tog singaw. Bang, bang. O niya, matikas ang dibdib, biyak ang dibdib. Kuyaw kayo ng mga sikyo, deigin na matulog. 24 hours na, mura po nag-taxi driver. Deigin na matulog na sila. Kay paggamay kasikas, mata na yun.

0: ikaw nagkagoolnoy. Kaya ako nang nadiskubre ang daon-daon ng akong itambal anang imong pagkaupaw.
1: Ay, salamat, Dok Canor. Kung saon man ako pag-apply ani, Dok?
0: Imo nang ipahit sa imong nagsinaw nga ulo kada humani mo kaligo.
1: Unya, Dok, asa mo na namakitaan ang maong dahon-dahon?
0: Sa ilalom, Noy.
1: Sa ilaloma, Dok?
0: Sa ilalom, sa baba, sa buaya.
2: Tiba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Walang sinabi ang matipunong lalaki sa i-face na lumilipad at handa nang umatake.
2: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung

0: tua. Luoy gina man kanor. Wala na nang ginikanan.
1: Unya, uway ginikanan. Kita rin mabagoan ng bata. Ato rin ang hatag dito sa gobyerno. Kanong kita may magproblema na?
0: Ay, nasiglalis man kanor. Nanang tagiya. Sir, may adlaw, sir.
1: Ay, sir, may adlaw ni mo.
2: Pong chwela, pong chwela. Oo, oh, sato.
0: Amo tang palito ng mga bote ni mo, sir, kung okay lang si mo, ha?
2: Oo. Oh, ako wala problema. Ako negosante. O sige, ako baligyain mo ako bote.
1: Ah, sir, ikaw na nindi. Among palitan na yung mga butilya. Kuridaso na muna. Tag 50 centavos ang buok.
2: Oo, oh, nire na pwede. Ako gusto dos ng kopi so gagmay.
0: Sir, wala na may kitao na, sir.
2: Ako wala problema. Ako negosyo. Ako baligya. Kamu palit. Kung kamo dili gusto, kamo hawa.
1: Pugi ko. Pugi ko. Muna lang ko yung butilya ng isikan nyo.
0: Relax naman ka, Nur. Gusto nyo natin maayon eh.
2: No del, no del. Kamu hawa, kamu malas ako negosyo. Basta, dos dag ko, piso gagmay. Okay?
1: Pugi kay tanda. 50 lagi na tanan. Sir, sige na sir. Maluhay ka, sir.
2: Ako dili gusto. 50 centavos ako lugi business. Kamu hawa, layas.
1: Tanawa. Malas na nung taging nandika ka ng bata. Malas kay na.
0: Swerte lagi ng bata, mga kanor. Nganong imo mong ipasangan sa bata? Wa man ay sala.
1: Usay way sala. Nagkuyog-kuyog. Tanawag din malas na ato negosyong multibakal.
3: Tatay kanor! Tatay turo! Nagay butili dagan! Napagay pakapil na bakal!
0: Ah, Jinjin! Asa man agikan?
3: Dito kay Uncle Kinchik. Naluoy manggod siya. Ha, mo nang yatag niya sa kuha.
0: Oh, tanawa raman ka, Nur. Swerte lagi ng mataas to, ah.
1: Daan palagay ko. Hulog na lagi ito ng mata ka. Una ko ingunin mo, Turo, kaning mata ni, dapat uban-ubano na ito ni sa tunigusyo kay swerte kayo ni.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bisagon saan bitawan ng mga aswang dong di yung kumadlok dong ba?
1: Oh, mau ba sa may kadlokan nimo?
0: Na, mas mahadlok ko kumawala ka sa akong kinabuhi.
2: Ana!
3: Mga DJs na makulit,
4: tugtugang malupet, bongga!
3: Sa umaga!

0: pre. Kanong pinanggap madyukaan ang imong asawa, pre? Di pa dyuka biyaan.
1: Siyempre, panggaon og mahalon ni may mong asawa kanor, aron ganahan pon.
0: Unsa may sekreto ni mo, pre? Na maayong mangkay ka mo ang pingog asawa.
1: Kergi, berbanggong ko, pre.
0: Padabay!

0: pagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
1: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umari